0: gebwa muri nyaleso Kristo mwenazalisi leka manya gakatonda gakome kulambo gasumuro bulambo muri nyaleso mwenazalisi buli echa kujoga nate chenekera kujoga nate techa kujoga nate ekisacha katonda nekitibwa cha katonda chisumuro bulambo webali mukama webali Yesu mukubire ngalonga za mwanguka gena maso mukubire ngalo lingalo engalonga za mwanguka hallelujah amen hallelujah Mukama mulungi nyo ate kisera kyonna mukama mulungi mbala musisamwe na mulinyali ya mukama Yesu Kristo twagala okwebaza mukama katonda kubanga mulungi abadde mulungi tuli nate atuwadde kisana te okusinza n'okutenda erinyalie mulinyali ya Yesu mukama ebaziwe je Bible yo ogenda kubikula ekitabo kya Yokana esule genda kuba ya kutano amanya gange ge gabulijjo Bishop David Kiganda olwaleero tugenze mu kitabo kya Yokana erinnya lya mukama lyebazibwe obaka bwennyina ku mutima gwange leero mbutwadde wansi wa mutwe nga gwa kibuuzo ekibuuzo kino kigamba nti ayakuwonya omumanyi ffe ffenna twagala okuwonyezebwa era ffe ffenna twali tuwonyezebwako endwadde ezimu ze twawonyezebwa za mubiri ate endwadde ezimu ze twawonyezebwa za mwoyo ekyo kifundikira kiraga nti buli ali wano yali mulwadde buli ali wano yali muki yali mulwadde either mu mubiri oba mu mwoyo omuntu yenna nga tannalokoka aba mulwadde era obulwadde bwe bulabikira mu bintu byakola abamu bakimanyinako olinaga naye bannange nze ku by'omwenge ndi mulwadde mwali mbawulireko abantu bwe bato abalanaga naye bannange nze mu by'abakazi ndi mulwadde nga naye akimanyi nti mulwadde waliwo omukazi gw'osobola osangananga naye bannange mu by'abasajja ndi mulwadde mukazi bukazi naye nga olunaku asavinga abasajja abana abataano nga naye yamanyi nti mulwadde nga yalwala nga naye akimanyaga naye Yesu kati gwe olimponya naye ndi mulwadde waliyo abalwadde nga balwala sigala ye yennyini takyamwagala obulwadde kyeki by the way yembeera gye weesiŋŋaanamu nga gwe tokyasobola kweyamba nga weetaagako obuyambi obulala amiina addiction yonna ekwata omuntu naaba nga naye nyini amanyi nti kyakola kyayitawo dda we kiteekeddwa okukoma naye kiri out of hand takyalina control ku kyo that is a sickness that sickness is called addiction mulwadde ku nsonga eyo abantu abamu baalwala sigala osiŋŋaana omusawo dokita nga n'ebisawo byonna yabisoma n'abimalayo era ng'amanyi ddenja eri mu sigala nga yakigamba n'omulala naga alekeraawo kunywa sigala naye nga ye nawano ku mumwa wateeka omune gwa sigala nga waamyukirira mwali mbalabyeko akwata sigala bw'ati n'omukono nga gukankana bwe guti nga sigala mawugwe gonna yagawummulawummula naye nga takyalina kyakkola musibe e captive takyalina kyakkolera ekyo nga okugjako Yesu yekka yayingiddewo takyayinza kivaamu omusiŋŋaana bagamba nti ye sajoni dokitoyo yalongoosa naye nga n'akaso kagenda okukusazisa kakankana bwe kati omukono nga gukankana naga kati gwojulidde kulongoosa noga nfudde ono yagenda okunongoosa mukama n'ayamba buyambi n'akulongoosa n'otereera mulwadde omulwadde ajanjaba abalwadde abantu baalwala endwadde za njawulo endwadde ezimu za mubiri endwadde ezimu za mize habits endwadde ezimu za mubiri naye mukama Yesu yeebazibwe nti bw'ojja gy'ali akuwonya ekika ky'endwadde yonna gy'ojja nayo gambako nti amiina era ffenna bw'otulaba wano abajja eri Yesu ne tulokoka tulina ekika ky'obulwadde bwe twakola tutya bwe twawona n'olwekyo tumukubira engalo nga za mwanguka oyo ayo atuwonya gamba nti amiina lwaki kubanga yafuwanga emindi takyagifuuwa kati atudde wanaawulira njiri enjiri ye yafuuka emindi ye era bw'atagiwulira olunaku awuliranga aliko ekikyamu atambula nava yona yona gy'avuddeeyo wano olaba waliwo abantu nga bavudde kilomita 2345678 enjiri yafuuka emindi ye oli otya ggwe gambako nti amiina Yesu ye yafuuka walagiwe wanji Yesu nga yafuukaani walagiwe gwanywa n'atereera bw'amala okunywa Yesu tomubulira kwete tomubulira malwa
1: tomubulira sigala lwaki Yesu yakola ki yaddira wali ewagenda nga sigala Yesu n'atuulawo wangi era amagezi getuwa abantu bonna balina addiction ezengeri ezitali zimu ngoga kyannemerako kyannemerako ddira wekibadde kigenda teekawo Yesu wangi kubanga sometimes addiction ezimu tezimanyi na status ya muntu yenna omuntu abana kintu nga kimubanja nga kimubanja kibanga kitambo ekitambo mukimanyi wangi ekintu ekikwata omuntu n'ava mu control nga kyekimuvuga kitera kukwata basezi abali abantu oba abayambula ekino ne bazina ekyennyuma nyuma abo omusigana ng'alina ekitiibwa alina diguli alina ki byonna birina alina emmotoka nnene alina omukyala alina omwami alina abaana naye ekitambo kyo tekimanyi ebyo byonna byennaakoogera tekimanyi diguli tekimanyi ki bwe kimulinnya engoye azikuba wali n'azina ekyennyuma nyuma mu kyalo kyonna bamunyumiza nkera nimwami gundi naye bane wabaaki ngozina ekiro obwereere naga ne bane nange simanyi bakirinta ani asobola okuwonya ekyo bamuyita batya Yesu kamba konti amina sajumu yantukira jebuvire kuna kati musumbu kujenga kugonsabira simanyi nagwa mu shit omukazi gwe nawasa alabika alina ekitambo bamumbulira neŋŋaana nempakana naye alabika yansalaasala ndoza yazuukuka nga nansalaasala alabika yansala ekitambo kubanga nkeera neyambudde nkeera nze sinnasetegeera omwoyo gunvaamu nfuluma mu nnyumba naye ekintu ekyo tekyandiiko nga sinnawasa mukazi oyo naye omukazi baamuŋamba ewaabwe baali basezi kati alabika yansala ekitambo nga neebase naye muwona ntya nemugamba nti oyina kusaba mukama yebazibu sometimes kirungi nyo n'okumanya ani gw'owasa ani gw'ofumbirwa wangi nga tonayingirira mutawaana gy'otasobola kubanga abaswayiri bagamba kuyingia ni rahisi lakini kutooka ni ngumu bintu ebimu byangu okuyingiramu naye okubifuluma si kyangu nnyo nkawaffe yebaziwe ayakuwonya weebale nnyo gwatudde wano ayawona naye kati siteepu eddako ng'omaze okuwona bagiyita kumanya yakuwonya ayakuwonya ekibuuzo kyange kigamba ayakuwonya omumanyi olwaleero njagala kutunulira omusajja ono Yesu gwe yalagira okwetikka ekitanda kye atambule twamwogerako luli kitegeeza lwetwakoma we tugenda okutandikira bayibuli egamba Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde nsoma Yokaana 5 olunyiriri lwa mukaaga Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera ng'omusajja ono alabika yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu omulwadde naddemu n'agamba nti ssebo nze sirina mu nswansula mu kidiba amazzi we geeserera nze weŋŋenda okutuukira omulala nga nsoose okukkamu Yesu n'amugamba nti kale golokoka weetikka ekitanda kyo otambule gamba nti amiina amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye n'atambula amangu ago omuntu n'aba mulamu lwaki abeera omulamu kubanga Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abasumulula n'abajja mu kuzikirira kwabwe ono yali mulwadde naye bwe yawulira ekigambo ekigamba nti kale golokoka weetika ekitanda kyo otambule amangu ago omuntu ono n'aba sikyawulira amangu ago omusajja ono n'aba
2: mulamu
1: n'aba mulamu lwaki yawulira ekigambo ekigambo kyekireetera abantu obulamu ffeffenna ekitutuuzizza wano kati kuwulira kigambo ffeffenna ekyatutereeza kuwulira kigambo ffeffenna ekyatulokosa kuwulira kigambo ekyatulekesa bye twali tukola twawulira kigambo ekyatukyusisa kuwulira kigambo balina omukisa bawulire ekigambo kubanga gye bako mu kiwulira ekigambo kino kibafuula abalamu buli lunaku kitereeza obulamu bwabwe kibalekesa emize bye baakolanga bikyuka ogenda okuddayo omutunulako ayabbanga nga takyabba ali mu kanisa akuba eme ali mu kanisa akuba aleluya ayali omubbi nga takyabba kiki ekyamutereeza si poliisi si poliisi poliisi erina weetuuka n'eremwa poliisi erina weetuuka n'ekola etya nga yalemwa omuntu mu Kampala wano waliwo omubbi gw'okwata n'omutwala ku poliisi abasirikale b'omutwalire ne banyeenya omutwe ne batunulira gwa muleese ne bagamba wewe omereta wuyo wuyo wuyo wewe wamekuleeta tena kwagamba weewunya omuntu teku poliisi naye nga ku poliisi amanyidwa nyo abasirikale ngababuza buza nti atera bakulese gwayabade wano kumacha otegera chengamba kati gwe gwabie kaka simu na amanyi nikakugwamu ngola bakulese polisi yajifula maka ne bamugamba wewe kauko bagala gumia gumia gwe ogende aya wewe nenda tutaona namna tutafanya wewe oba ugenda wali ngogwera na bamugamba wewe kwenda lakini simama kuibaiba hiyo vitu ngabakowa bakola badia bakowa kumusiba emirundi je bakamusiba tebanyimanyi muwenda ajuzize kitabo chonna era bwa bwagenda bwatyo mutwala nokwewa na yewana in fact bo mukwata yagamba ntindwala ku police oba nkubye ntwala ku police ntwala oba kakasanga nkubye tugende nga yamanyi omutwala twali chigenda mubako chabauli anga kababi ababi be Kampala chebasinga kwagala ngo mukuti kumuyamba omutwale wa ku police kubabwe mulekeno mu society bayinzo moche bipira kati yagamba mangu ntwala ku police oba nkubye toba nakwegalia nti nsonywa antwala ku police kati oyo police emuchusa achachuse oyo police yakoletya yamulimwa abamba basibasi baderuzira buli aliya mumanyi yafulayo makage in fact ne crime obe misango kati jako lejisingo obungi yajiigira mu komera gwebatwala nga bankoko wanji wavirayo ku miezi mukaga abamanyi okubba TV gwebatutenga amanyi kubba TV agenda okumalayo omwaka okudda mu kibuga nga amanyi okubba motoka bagiyita na university abasibe abamu ekomera baliyita university kubanga atuukayo nasosolizinga n'abaana abakugu bano bakrimina abakugu ne bamugamba wewe oliyiba nini naga radio nga we oliyiba radio musenzi wewe onayiba radio wewe wewe onayiba radio peke back baby konda awe wichemu naye wichi wogeraku ngaafuse mukwano gwabo ngaababuuza naye mwe mwabbaki nti motoka gubba radio musiru ngaki fetwabba motoka simunyetegera nibaleka bamutendeko obukodyo obubbaki motoka kati bwaba muganda nga bamutwalayo bamusibire TV alekerawo okubba TV agenda okuvaayo nga bba motoka noganda ate obasinga saamutwalayo otegera kyenjogera nolwekyo poliisi naye ina kyesobola okukola naye waliyo nebyetasobola kukola era ekyo tukibagamba buli nnaku nti n'abamu ku bantu abatudde wano baali baabalema nga baalema kyova olaba Yesu alina okwebazibwa buli muntu yenna kubanga yekka yatereeza wulira nti abamenyi b'amateeka abaalema poliisi abaalema bazadde baabwe abaalema bakyala baabwe abaalema babba baabwe asobola okubatereeza bamuyitaani Yesu ne baba kutenda okuyomba oyinza okuyomba n'omusajja okuleka obwenzi ng'akyusa bukodyo nero waga nti mbulese akyusa bukodyo bukodyo bw'akyusa kitegeeza nti nga ggwe walemwa tosobola mukyusa asobola okukyusa omusajja oyo bamuyita Yesu Kristo mwana wa Katonda yekka yamukyusa nambako nti amiina Yesu yakyusa lwaki kubanga ye bw'aba akyusa wanji atuma kigambo ne kiyingira mu mutima enkyusa ya poliisi ekuba mbooko batuuni ng'eyagala okukyusa kriminal bamukuba bukongovule omutima ne basigala nga tebagukubye ye Yesu kyakola atuma kigambo olw'okuba kyakulanga ekitala ne kibaaga omutima ne kisokoolamu obubbi ne kibuteeka wali ne kidda obubbi we badde butuula ne kituulawo gambako ndi amiina Yesu n'agamba omusajja wulira mu Yokaana essula lya kutaano olunyiriri lubadde lwa munaana Yesu n'amugamba golokoka weetika ekitanda kyo otambule amangu ago omuntu n'aba omulamu kyekimbeza omulamu si panado kyekimbeza omulamu si ddagala si mpiso amangu ago omuntu n'aba omulamu ne yeetika ekitanda kye n'atambula lwaki kubanga kyawandiikibwa nti Yesu atuma ekigambo kye nekibawonya era nekibasumulula nekibajja mu kuzikira kwabo kigambo kyekinyimiriza wano singa tikyali kigambo singa siri wano kubanga saayina na idea siyinza kugamba nti bwe nalina emyaka 19 oba 20 namanyako ninze ŋŋenda nakubuulira njiri nakuba musumba oba ndisitula bayibuli oba ndigikwata ne bye nali nkola byali birala nnyo ekigambo kyekintadde mu maaso go ekigambo kyekitereeza ekigambo kyeweetaaga ekigambo kitereeza ekigenda okutereza society eno kigambo ebirala byonna bigenda kulemwa nkidamu ebirala byonna bigenda kukola bitya era biremeddwa wootegeera nti ebirala byonna biremeddwa osoma mawulire buli nnaku ne weewuunya nga buli lunaku waliwo gwe baakutte ng'atemyeko omwana omutwe buli lunaku mulimu omulambo gw'omwana ogutalina mutwe n'obuuza nti aga wiiki ewedde oyo ye teyagasoma okuba nti ate naye atemyeko omulala omutwe ebyabadde ku munne bwe yatemako omutwe ne bamutwala mu kkooti ne bamusiba ye teyabiwulira yabiwulira naye ebirala byonna tebisobola mukyusa ebintu ebirala byonna tebisobola kukyusa society tewaliyo kirina garanti tewali kiriko bukakafu kisobola kukyusa mwana wa muntu kubanga tudiringana mitima emitima tewaliyo ddagala ddala ligijanjaba emitima bagijanjaba na kigambo ebintu abantu bye bakola babikozesa mutima omutima bwe gubanga gwe mulwadde gwe gwetaaga eddagala eddagala ly'omutima baliyita kigambo kigambo era nze mpa gavumenti amagezi buli lunaku bwe bayagala okukyusa society eno eyempawalinge ababulizi b'enjiri gavumenti temala na budde kugula tiya gaasi mulala ajja twalako sente zabwerere kuba bawakubye tiya gaasi eggulo enkya baba baagala mulala gavumenti eyempawalinge ababuulizi ababuulizi babagulire emizindaalo babagulire emmotoka ezitambuza emizindaalo babateeke ku bajeti ya uganda kubanga naffe kyetukola kigasa ggwanga okitegeera batuteeke ku bajeti ya uganda nga bagisoma bagambe nti ekkanisa ziweereddwa sente bwe ziti okutransforminga society

0: nabbit awo abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezeddwa nti leero sabbiiti muzizo gwe okwetikka ekitanda kyo bamukutte ali under arrest wangi muzizo ki muzizo kukola ki kati kyovula nti ensi eno terina kisa ensi eno terina ki kyebasinze kati okutunuulira kwe kwetikka ekitanda condition ye yabaddemu for 38 years nobody is concerned about that nobody tewali ayagala kumanya now the most important thing now which has turned to be a crime is to carry a bed on the Sabbath day can you imagine omuntu amaze emyaka 38 mu kifo kimu si makaage kidiba ne bwe waba mulaga omukadde nga gyabadde ne bwe waba mulaga omupya nga gyobadde emyaka 38 omuntu n'akusiŋŋaana weetisa ekitanda oddaka after 38 years n'alyoka akwakyuzinga n'akuvunaana kwetika kitanda nze bw'oba onsemberedde nkikukuba kuba ndaba ngaoli musiru ddabo kuba kitanda n'omuvunaana gwakukuba kitanda olali ensi bwe yakula emyaka 38 musajja yagongobala nobody bothers nobody want to know the guy is suffering eka baamwerabira omukazi bandibanga baamumutwalako dda gwate noovewako emyaka 38 ngaera sisita alinze gwe abaana be yalekanga bato wadi balina ebirevu basajja bakulu after 38 years yeetika ekitanda ddeeka naye era asanga abavunaana wali ku kidiba tewali yamuvunaana nti ng'oludde nnyo wano tewali nayafaayo kujja ku lwakuna olutali sabbiiti naga ndi ssebo ekituleese wa tuze tukuyambe amazzi bwe geetabula tukusitule tukusule mu kidiba owone tewali yakikola wabula kati yesu amutaasiza yeetisa ekitanda ddaka bamuvunaana gwa sabbiiti gambira ne bandi wabula ensi teri feya sikulimba ensi teriki abantu basobola okuvunaana kyebatandi kuvunaanya nga n'omusango gwe bakuvunaana sigugwo nga sigugwo n'omubuuza kati ekibuuzo kati musango kigwenziriza mu kino tyoli oŋŋambeko nti amiina myaka 38 osobola okukola buli kyoyagala okukola mu nsi muno n'otafuna yadda kuvunaana lwaki okikola ne bakusala emisale buli wantu wonna ne basalawo n'otafuna yadda muganda wagga ndi ng'oyitiridde okusamira noonya omwenge n'emimwa ne girebera emimwa walagi n'agirebeza amatama ne gazimba n'otuya n'entuyonga za walagi n'otafunayo muntu agga naye muganda waffe ng'osusa okunywa walagi lwaki tova ku walagi n'otafuna yadde akunenya n'onywa sigala n'amanya gona ne gaddugala sigala n'otafuna yagga ndi gundi ogenda kufa ne batabaayo akunyera n'oyingiza abawala nga bw'ofulumya ab'oku mizigo ne bakuwaana buwaanyi ne bakutuuma mpiso ne bagaba bula omuvubuka w'omu namba 5 mpiso mpiso yennyini teyeesigama omwana ayingiza abawala oyo gw'olaba okimanyi nti waliwo yabaddemu ku 3 okimanyi kikunya alina gw'aleese okimanyi waliwo gw'aleese ku 6 omwana oyo gw'olaba tabulirirwa akwasa bonna ne bakuwaana buwaanyi ekibi kyo nga bawaana kiwaane naye obayagala okutegeera ensi bwetali feya ddayo obagamba olunaku lumu nti baliraanwa mwategedde nalokose ojja kulaba buli muntu bwakuvuma kyatakuvumangako kale raba embwa eyo ng'oyingira ebyo ebyobusiru wagudde eddalu naawe wavuddeku waya ki ekyo ekikutawanya bwavu kiki nobaga nti abaayi kati wali wembadde nga nkola liri efujjo lyembadde enkola ne byembadde enkola bannange wembeeredde n'amagezi kati mulaba nnasiriwadde olugamba nti ndokose mwana wange lwolaba bannaddiini nga bazzeewuwo bannaddiini lwe bajja omusomesa lwajja saabakristu saabakristaayi naga nawulire ndi wakoze otya mwana wange ebyo babiyingiramu mwana wange n'omuga naye gwe omanyi obungi bwebibi bye mbadde enkola mukulu saabakristu omanyi obungi bwawalagi gwe mbadde nnywa omanyi yirizi ze mbadde nnyina omanyi obungi bw'ebigali ebibadde wansi w'ekitanda omanyi obungi bw'abasamize be ŋŋenzeemu ye kyasinga okufaayo kwe kuprotectinga eddiini ye tewandivudde mu ddiini mwanange kikyamu nnyo tova mu ddiini bano abavunaana sabbiiti bajja nga yesu yamaze kuyamba Yesu bwamala okuyamba bakola batya? Nga Yesu tannakuyamba tebajja. Ne bamugamba leero sabbiiti muzizo gwe okwetika ekitanda. Can you imagine? How does that make sense? Leero sabbiiti. Now what is so important? Ekikulu kyeki? Sabbiiti oba obulamu bwange. Katonda. Sabbiiti yagitondera baki? Nolwekyo ayagala abantu baboneboneyo sabbiiti esigale nga yeyagala. Leero sabbiiti. Bayibuli egamba omusajja n'abagamba bw'ati. Kye kyandeese okwogeraku ka nkyogere mu ddakiika bwe nsigazza. Mukama waffe ebazibe. Omusajja n'abagamba olw'ekkumi n'olumu nti naye n'abaddamu n'abagamba nti oli amponyezza ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda kyo otambule. Oli gambo lyakulire nti oli. Oli amponyezza ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda kyo okola otya? The statement made some sense. Just some sense. Kubanga ekibuuzo. Oli yaani? Oli amponyezza. Ye yaŋŋambye weetika ekitanda otambule. Oli yaani? Era nabo bwe baawulira ekyo ng'agambye oli ne bamubuuza nti omuntu oyo yaani ayakugambye nti weetika ekitanda otambule. Awe wali okubulira kwange okw'olwaleero. Okuwona kirala. N'okumanya ayakuwonya nakyo kirala. Akabenje kokka akabaawo nga wawona naye nga tomanyi yakuwonya, oli layikire okuvulugibwa, okubeera challenged n'ebinaakulumba, kubanga kye wafuna wafuna kuwonyezebwa naye tewategeera yakuwonya. Wangi? Era nabo bwe baazuula ekyo eby'ekitanda ne babivaako. Obudde bwabwe ne babumala ne baconcentratinga ku kumuconfusinga ne bamugamba nti yaani? Naga nti oli. Ani nti oli? Ani yakuwonyezza nti nze oli? Nze omusajja yazze muzinga muwanvu. Omusajja yazze nga muwanvu ng'alina enviiri nga zigweno nga muwanvu, yabadde n'abasajja abalala nga 12, n'ambuuza emyaka gye mmazaawo, n'angamba oyagala okuba omulamu, nange ne munnyonnyola ebyantuukako, n'angamba weetika ekitanda. Ne bamugamba kye twagala okumanya, ani yakuwonyezza? Oli. Mwebale nnyo mwenna abali wano abaawona. Naye ekibuuzo kyange olwaleero kibuuza, ayakuwonya omumanyi? Era bw'oba omumanyi, omumanyiiko ki? Omumanyi kutuuka wa? Nkolagana ki gy'olina naye? Atwala kifo ki mu bulamu bwo? Address ye ogimanyi? Singa bagamba nti muproducing, kubanga ogamba nti nalokoka kirala, n'okutegeera ayakulokola kirala. Ogamba bugambi nalokoka tikimala. Basobola okubuuza ebyawandiikibwa mu walokokera. Bwe bibula tabu ebegguse. Wangi? Mukyali ye? Wano oka mukambala tulina abasiraamu abalalu. Bwavaako waya babayita leeta bwino. Olumugamba nti Yesu mwana wa Katonda. Nga gakireete. Kireete kisome. Kijeeyo. Yesu alokolera awunya togenda wala. Kwekyo kw'oba okoma kisome mu Bayibuli okitulage. Si be bokka naye mu kika ky'ewammwe wali abetegesa okukyalenjinga. Okwogera obwogezi nalokoka tekimala. Ani yakulokola? Yakulokolera wa? Ennyiri Yesu kulokola so siri wa? Leeta ennyiriri. Kyate erindako mumala okukubira paasi tesimu. Ngenda mu bipi ng'agenda tukubira. Lindako ngu mbipi nge paasi ajaze tuwe ennyiriri. Mbuliza naiba akulina ndikati gwe nyiride muwalokokera ozirina. Buuza mulemereko. Mugende kati gwe nyiride muwalokokera weziri ozirina. Bwaba wakulemeddeko zikubuuza ozireeta. Bino ebintu si byagamba bugambi nalokoka. Nalokoka era omusaayi gwa Naaza era Yesu yankwatako era. Wa ennyiriri ziri wa? Yakulokolera wa? Osobola okunnyonnyola bye wakkiriza. Omusaayi gwa Kunaaza weera ndi guudu. Zaali liita mmeka? Kulu wali yambadde lugoye ki? Biwakirizo bimanyi. Haya kulokola omumanyi. Omutegeera. Oba oyimba buyimbi kyokka. Oli mu kyakyo oyimba okubangalo ozina. Naye ekibuuzo. Ayakulagira okwetekka ekitanda y'omumanyi. Ani yakulagira nti oli? Ekyo kimala? Kubanga akabenje akali mu ekyo. Bw'otabakyusa bagenda kukyusa. They have a target. They have a mission. Bw'obanga by'olimu tobitegeera bagenda kukonfyuzinga. Naddala bano abasabbiiti bano. Gamba nti abo? Bano abasabbiiti bano. Bo balumba agamba nti ndokose. Gwe baagala. Woluga nti ndokose. Bw'oba tonalokoka tebakyalawo. obato naloko kewote wachama ni yoru gamba naloko se enkeranga baya bula
1: kakati sebo weba lukuloko kanine sabiti ya mkameno sabiti yeno ojiraba
0: bo interest yao edimu sabiti teri mkuloko kako teri mkwete kachitanda teri ani ya chikwetisa
1: sabiti ya mkameno
0: bo barumba wende haya wenye gurugu barumba lualero bivako sanganga ya kwetisize chitanda tomu manyi wende era bamu yugu miao ni bamu yugu miao nanga patoka lotubulide aha ani ya gambia chetika na ye na batamumbu oli ayamponyeza ye yangamye ndi wete ke kitando otambule ni bamubuza nti omuntu oyo yani ayakugambye ndi wete ke kitanda otambule omuntu oyo yani oluda ko lugamba lutya olwe 17 na ya yawonye
1: kano kanuma
0: olwe 17 yawonye na ya yamuonyeza tamanyi
1: bwali
0: yawonye siulira kwa kuona yawonye ayamuonyeza amumanyi tamanyi bwali yali kuchimutu waona naona haya kuonya mumanyi okuona chirala no kumanya ya kuonya chirala buba waona buwonyi nga tomanyi ya kuonya chitegeza togenda na kumanya nsomesa ye togenda na kumanya njigirizaye togenda na kumanya bichi byayagala ne bichi byatakola atya byatayagala enjawulo yo ne munna dini tegenda kubula tojja kusobola kwawula ntengo tengo na ntula byonna jabitu ala kirindi yensonga lwacho lwalero tulina cults zinazo nnaze mulaba zetu na mchibuga yensonga lwacho lwalero tulina banabbi bobulimba bonabe mulaba mchibuga lwachi tulina abantu ngabo bali interested mu kuona kokka tewali interested mukumanya ani abawonya bo ekikulu kubawonya sometimes tebafalina kumanya ani oyo jengenda akiriza atya abuulira atya asomesa biki ebintu abitwala atya doctrine ye eri etya enjigiriza ye eri balanced ekwatagana n'ekigambo kya Katonda bo bagenderera kimu kuwona ekikulu yagambye nti bwofena amazzi n'oganywa owona yatugambe tujja olwessande oluddako tuleete ebidomola n'obudomola nebbinika tutwale amazzi era luli naganywamu nempulira nga ninga ateredeteredemu we naganywa nawulira nga ateredeteredemu kati ne ngamba omugezi atwalira ddala kidomola ebirala tebaagala kumanya tobabuulira tebaagala kumanya ani awonya baagala kumanya kuwona interest yaabwe eri mu kuwona ani awonya awonya atya tebaagala kumanya guno tuli mu mulembe ogw'abantu abasitula ebidomola ne babitwala mu church nga tebaleese bayibuli ogenda omubuuza bayibuli eriwa yo tayina naye akadomola kamazzi yayise nako tuli mu mulembe gw'abantu basitula obutambaala basitula obupale baleeta bwandaweya obuveera obulimu ettaka erya poloti bayita nabwo mu church olaba biveeraveera nga biri mu ntebe n'ogalabe bino
1: andabadde ndireese ettaka lyange lino pasito olikwatemu olisabiremuko nzireyo ndiyiwe mu poloti poloti yange etereere
0: n'omubuuza naye bayibuli yoyo eriwa
1: bayibuli yo mbadde saagireese
0: mukama yebazibu mulembe gw'abantu kuba na bucupa bw'amafuta mu nsawo
1: pasita nfukiramu wano katono nfukiramu wano ngende ngasiige gyenkolera
0: gwe mulembe mwe tuli buli mukristaayo ayina akacupa k'amafuta balina obutambaala gwe mulembe mwe tuli tambala bayita nabo kano nabbi yakasabira kano koolaba kano sikata kano ontwalako ekirala n'otantwalako katambaala kano n'omugandi enjawulo oyo ne sapula eri luddawa enjawulo oyo n'abasamiza balina yirizi eri luddawa naawe yeyiriziyo bw'oba omanyi kuwona kwokka ng'omanyi kyamagero kyokka akola ekyamagero nga tomumanyi olabye nnyo bwe wanajjawo kibuyaga bwe wanajjawo akayugumo bwe wanajjawo ekikuyugumya kigenda kukuba ennume y'ekigwo n'enkoona ejja kuyingira ettaka teweetaaga kkoma kukumanya kuwona
1: weetaaga n'okumanya yakuwonya come on
0: halleluya kubanga mbeera musajja ono ekiŋŋaana okumanya omusajja ntambuzizza oluvannyuma emyaka 38 nga mbadde mulwadde omusajja nangamba weetiika ekitanda otambule ŋŋenda okusituka nga mpulira amagulu gasituka ŋŋenda okusitula ekitanda nga mpulira kivaawo nenkiteeka ku mutwe nga kigendako ekintambuze ne ŋŋenda ewala nga sinnamubuuza nti ssebo bakuyita ani taata ndi musiru wa namba mmeka lwaki ngende wala nga sinamumanya enkyabwe naayagala omwetaaga kati bwe mba ntuuka wali amagulu ne gaddamu owa ebizibu tebiggwayo kati mba ntuuka wali ne ngongobala mujjawa lwaki simujjaako simu nemugabo ye taata ye bakuyitaani munnange kino kyonkoledde sikirabanga naye bakuyitaani mpa ku kasimu nti nze yesu nkufuna wa kubanza kino sikirabanga n'abeeka beetaaga okukulaba abaana bange bwekyanvayo emyaka 38 bandyagadde okumanya mukyalange bwekyanvayo emyaka 38 ayagala okumanya abeeka bajja kumbuuza ani yakuwonyeza ompita musiru mmala gatambula ne batuka okubuliza erudda lweri nga wetisa ekitanda kyoyina babuuza gwe ani yagambye okyeteka
1: simumanyi bulungi naye gamba omusajja yabaddeeyo omusajja yabaddeeyo gamba naiba ndi esaawa gye tuli mugambo yadda kuli naye weetaaga okumanya yakuwonya
0: mugambe nawe side ndala mugendi weetaaga okumanya yakulokola weetaaga okumanya yakuwonya gamba haleluya ayakuwonya naye mumanye toduma na kitanda abantu beetiisa ebitanda byebagenda nabyo byokka bibanyumya obujulizi bwonna buli mubitanda ombuuza bayibuli eriwa tagirina leeta ekigambo kya katonda mu bulamu bwo takirina mpaayo ennyiriri bbiri z'omanyi mu bayibuli
1: kati amba neetaaga kubira pasita simu kubanga pasita yasinga okumanya ennyiriri ezo
0: mbu nga tamanyi uli akammalirizo bwendi bayibuli egambye mbu naye nga tamanyi bwali atakukaluma tamanyi bwakola atya olwekumi nesatugamba mbu naye ayawonye nga tamanyi bwali kubanga yesu yali amaze okugenda abantu abaali mu kifo kiri nga bangi nga waki mbu abantu nga bangi kitegezanga buli gwalabalabanga yesu
1: oba yono yabadde afaanana mu bwati katono nviirizo zezo naye ennyindo yanjawulo oba yono
0: buli gwalabalabanga yesu mbu nga bimukonfusinga mbu abantu abali mu kifo kiri nga bangi
1: abantu ne babeera bangi kwenkana wa oyinza okubulwamu yesu n'obuli omusajja yakutambuza ayakuwonyeza obulwadde obwamala naawe emyaka 38 oyo ateeka ye nga mukkiriza nti okugenda
0: ye nga mukkiriza nti okugenda mugasi sebo tugende ffenna n'ekitanda wodda wenzira sebo sikuta tugende ffenna mala kkumanya mala kkutegeera kuba nikirabika ŋŋenda kkwetaaga n'onyumya ebyo mbu abantu bali nga bangi bayibuli egamba olunyira olusembayo oluvannyuma lw'ebyo yesu n'amulaba gamba nti amulabye ani alaba munne olaba yesu y'alaba yesu y'akola atya y'alaba yesu alina obusobozi obulaba omuntu gwe yalabye olunaku olumu n'amumanya yesu y'alaba ono omwami ye excitement yonna yali kukuwona teyalaba yesu yesu n'amulaba n'amugamba nti gwe bayibuli egambye nti awo oluvannyuma lw'ebyo yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba olwaleero oli mulamu toyonoonanga nate ekisinga obubi kireme okukubaako mukama abampeera omukisa teeka emikono waggulu emikono giteeka waggulu ga nti ayi yesu onsaasire bwe mbanga mbadde ensinga kumanya by'okola era nga byensabira era nga byenjayaanira naye nga gwabikola sikumanyi onsaasire nkwegayirira okuva olwaleero mpa ekisa ekikumanya njagala kkumanya saagala kumanya byokka by'okola naye naawe njagala nkumanye njagala obeere mukwano gwange njagala mbeere n'adureesi yo njagala mmanya wa we nkusanga njagala nkutegeere si kuyita mu bantu balala naye nga nange nkwemanyidde ekigambo kyo nga nkimanyi neeyabiza neeraga neeyanjulira mpa amaanyi okusoma ekigambo kyo mpa amaanyi okusoma bayibuli mpa amaanyi okutambulira mu kigambo kyo mpa amaanyi okugenda naawe yonna gy'olaga nga bwe njogera ku kitanda bwe njogera kwani yamponyeza nga nsobola n'omulaga abantu mu linnya erya yesu amiina halleluya gwe enjiri eno gy'owulidde olwaleero njagala ogirowooze buli olukya ekyosa obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Yaayana okumanya Yesu, tonoonya byokka by'akola, noonya n'abikola. Tonoonya kumanya byokka by'akola, toyagala byokka by'akola, n'abikola mwagale mumanye. Ng'osobola n'omulaga abalala, osobola omwanjulira abalala, osobola omuwa abalala, Yesu nga wamutegeera.
2: Obwo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda wa Christian Focus Center Mengo. Weebale okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda, muweereze ekyokusabira kyo, omubuulire ki ky'oyize, omusindikire n'obujulizi. Sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 93 93. Omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso. Yeebaza abantu b'e Hoima, Kakomero, Kyenjojo, Kikube, Kyankwanzi, Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye. Kama kuomisa
3: ebirungi bigwa byokya oyabadde Bishop David Kiganda owa Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Kampala mu program amani g'ekkanisa kati ky'ekiseera osse mu nkola by'oyize.